Hozo di Tino di Tepenai Kongabi. Hozo abal mantad kampung dari Ingkono. Abal ya zo mantad kampung. Om Kongabi da pipi apa minit pod Kongabi nom po minit mampai tako sanguhun tambuhoy. Misay dati tambuhoy dino kano kumintong red Facebook di Sabah VFM. Do da iti kita isay dati no sanguhun di Abanus. Nagedit daw ko iso kibana unduk nga daw. Om bayno nga kibana gid unduk nga daw ti. Om na di pagwi dino kapi pesian nang suba ta daw ko tau di Jesuga kaditi. Kapi pesian nang suba ti mangano daw kasibatan humusi da mason kumar bo kon pinay kombahutan ko ipyong ongo da mamason na kumada paganakan ko megadi di Maria Jakim Rosugo tampulan iagang koy madang si Koyok Men Emiliagom Yubuk Bontoy Bagang Sagi Helen Yong Loni Ingang George Gimbon Abdul Malik Om Nagi Manjakong Majuna Ren Kudingking Omoy Sanandio Zu iaw ko ay matan nga bin mo boss kaditika o mamason nung subab da kingana e gisam da zet katawanan suga om tabi biwasan matan paganakan ko Johnny Upin om iminya gansing kapibasyan na diaw day kabuluso kadingaw kapibasyan na tadaw kataho pason patahakon ko kumari MJ Lucia Bibi Helen Yong Adila Joseph Batilo Lucy Deyo om sabi makikinang mo sabah VFM om inkanagi Helen Yong gumu sticker da pina buzo da day titi nga hi shalom ka na po kapi busyan adong usubab di jeto so om kumano gidi sangobian tabot sabah VFM iki nga nag e gitsam na zet kaditi izyo zo nung abi nung kapan ko diti tabi kinapusikan na diyo zo adong subab diti miyang paido ihinang ginabam omis na pumoson om ano na po oin sana na tako diti kivada ko buon om pansanan tako na po ginabo kumadit minamangon on sikaw tamoy mo tako de kaya sanity. Amen kabago aming kano isa sambayang manta di Helen Yong kaya patahonan om piwasan sa ngabihan na manta dago i Helen Yong dahit inanam dadi kumantap tayong ngabi kung habi mo paminit ka ampay tako da tumbuhi tako dahit sa BFM na dong subabiti apas po zo diti kinong tako hozo di pinunganan do sindi mo Dr. Pinay Benita Lajuti.

0: Nabay no jam ka vaho pero mga 5 minute tapos ko ngabi mega dino kamoy ko dito ki bado tombuhoy ko songuhon i oswaw songuhon ni Avanus kapipasyan ni dia Zandi Esther
1: kapipasyan ni DJ Suga
0: konsikan na nakikot na dito konti na sabah VFM nga ogumo dati mingot na dito mazada Facebook sa VFM na muat na no kuwa dati isay dati Zandi Zandi to banus nang ku Esther dito kakain kuwa
1: tokos kita daw Zandi awan no so pin- oh popayongan tay di
0: mo si ti popayongan izo manong ibay mantad
1: okay ko tawad dan ko ma DJ om ko pivos yan ko ma to insanan hobi ko pizo ko ma imo kikinongo sa ba VFM izo i Zandi che izo i Esther din kawan mantad Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sabah. Tahuatan kuma Sabah VFM.
0: Aha, jadi nunehan opi bos-bos nagi det mas the radio kapabalan social i Zandi Esther na perti nga mantad iti Jabatan Perpaduan ngam bah kapian dot iti no minggu diti ponjulon di Nokia. Ya gada nunehan to ko bagya taun diti no po nga taun do kumo apat no do ponjulan iti kepenandakan minggu pisompuvan kawasa dati do pahangon no bah nakikot kana dati konti pahangon no dati kumadadagay do kokomoy da babazani ponjolon do taun diti esta
1: okay kotoha dan insan povago kumasa ba VFM posohimban bos kadazan iminanako si vatan kumadogo do popointahan kokomoy diti ababazan iponjolon dagay do taon niti. Subab lah. Paguhoy din no, ananganzo po hay do, monuzan, kokomo, ikopoy magon, ababazan. Minggu pisompuvan. To'y ko sambutan Minggu Perpaduan, iponjulon iti komentarian, pisompuvan pogun. Okay, kapanandakan Minggu pisompuvan no po diti, iso ababazan, itikid ton man toko, under the flagship Kembara Perpaduan, ikituhu membina bang negara bangsa to iko monui dong kitonuan pogun montok popoy buhay piunungan tinimungan tuhun maza timpo pisompuvan to iko moments of unity ton diti no kosuang no kumapaton o koponjulan kapandat kapanandakan Minggu pisompuvan diti komontilian pisompuvan pogun idi pinapanaw do duvo nazatan kaysa na po nga nazatan bogizan iponjulon tumimpun buhan kaapat gisombuhan ko himoton iti iti na po nga bogizan ko hisan bogizan ko ibutan bogizan kaabatan bogizan tanga bogizan Sarawak kumo duvo na po nazatan kabangsan ikanjul do suvab it kinoizonon stadium likas kota Kinabalu Sabah ko opodom iso om kopodom mapat gisom kopodom mapat iri ton iti i poy mogonon di huguan montili yang amat bohormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim.
0: Jadi ino nazatan ka bansa ni Tiki Oeste da insan pabago da diho it stadium likas kota Kinabalu Sabah ko opodom iso gisom do ko opodom apat kuang hobi do tahu tadaw
1: apat tadaw
0: da buhan ko nam diti poy mo gunon di huguan montili sondi kyo yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim kyo jadi onu dati komozon diti komozon kapenandakan minggu pisompu van pogunom ingkweti kapenakadai do pihumagan da biampai kau lahau da tuhun pogun Malaysia diti esta
1: agazo kozolati diti kapenandakan kapanandakan Minggu Pisompuvan Pogun tukano iti papavakas piunungan o munui dong kolalaho tawasituhun Pogun Malaysia mantad magisusuvay tinaw kotumbazan nom ko basanan iti okonopo ko pakitanan tomod nga isohang dom miunung om hivang integrasi ipaka papakawas do tuhun ngabi momuimon do mamalati hogo pisompuvan ito topot mazat iti mogi susubay ababazan ipapanaon kampay no do pakitanan pomisan spot pibasan pakitanan ko basanan om ababazan miampay tinimungan tuhun idnombo do poimbuhay toko ditihivang misompu om mibabas opulik opulokis popangkap tinaw om sinakagon. Ino po bago ito ponsol do kaponjulan minggu pisong puvan iti nga mungubas konsep paham, hormat, terima, dan meraikan. Idnombo do okon tinungan tuhun no po ikalati susuzan om kaubasanan do tinaw suvay nga nagi mamantang pisuvazan miyampay monoy mo kopogi susuvazan sa bagi kahansanan sa viyavi. Maza kopin sa makan iti kapanandakan minggu pisompuvan o konopo ko pafa bakas kola lahosondi om nagi gumampi ekosistem pisompuvan pogun do otuhok om potihombus nga papadadi nagi itid opi babasan pisompuvan iokon na po do sangano do kapolintan nga iso tonggungan ipo poihangon miyampay tinungan tuhun id Malaysia itino kozo ano
0: kapaysamakan no,
1: kapaysamakan o kapanandakan o minggu pisompuvan o taon iti
0: jadi oihan tako bago do miyampay tako di Esther da tino miyampay do pentang do nuo kozo kakamoy do bago na kapanandakan na minggu pisompuvan iti namot ino tatay ko nga bi kinangot ako po iso hozo pagoy tumiyambos ako miyampay tako di Esther kinangot ako iso hozo kakamoy po nagida kalamazan kalamazan do minggu dito i Hayden Hansanan Swimming tu twist tadaw kalamazan

0: Iso Hojo Twist break ko nga bi. Yang paita ko bago dari Zandi Esther. Dari Zandi Esther. Kabasa ko dati na po point tahang nabibasa nung no, kita maza the TikTok o gumu ababazan man ponjulo ng takan din no. Nga pag din no kumada makikinang o nga bi point tahang da kumada makikinang o nga bi da kumoy da kapanandakan minggu pasampu vani kanjulo to ko podom iso gisam do ko podom apat na taon diti may da po boso kumada makikinang o nga bi point tahang o kumada makikinang o nga bi Esther.
1: Okay, ogumo om magisusuway ababazan ikagazat ikano popoy buhay pihumangan tinumangan maza pisumpuvan ipapanaon po ompus ko ponjolan ababazan diti miaga do ko po kitanan huhusap agency ko polintan ko po kitanan tinaw pogun carnival economy rukun tetangga progressive ko po kitanan hamin toko atau hamin ko basanan kapadagangan food unites om kopo ngindopuan ipapanaon dopo ompus apat ta daw ababazan diti do mamanaw so kuma insanan makikinengo kanono may intong unwa no timpo diti may intong sebab no po nga ogumo o ababazan ikontok do apat ta daw kuponjulan minggu pisumpuvan diti
0: mega de bine bine boss ta ko diti no di timpo da muni uni hozo di kyo is the i ababazan kibado biboy ano mozo ngabi nagidi inko nang koy kano nagi tabi ngabi do moy register tay ko inko kibana tay panisan tay ko uji bakati
1: okay, montok do sugan toy toko toy ko saba idol buli imo kikinongo mintong Facebook kementerian pogo pisumpuan pogun do kiva ngavi syarat-syarat daw dayho jadi ugat kuno intong mungkin kiva povago yang buli sumuang do jumadi do nuti sugan doy ka sipot tradisi kiva
0: ano dati sipot tradisi din na
1: rampanaw yang wow. Don sabah-sabah ngavi lah kopokitanan o sukan tradisi matat pogun saba rampanaw momolositik migadi om nagi kiva nagi concert ama concert sama-sama unity do tadaw ko onom
0: diti ko padom
1: tahu haha tutuwang diti kiva miampay toko di Emmy Awi Jacqueline kiva nagi X-Train Mas Mona jadi
0: alamay diti, alamay kyo jadi antakan na pa din no tanto na do alamay montok di anangan po bago okay so kiba do no kito ko bago di huhusap ka di ano dati huhusap din no
1: huhusap no po diti nga o gumuhusap ethnic diti po gunto ko si Zamantad husap saba mega KDMR Brunei Kadaza Kedayan om lagi mantad i Semenanjung kiba mantad huhusap Portugis huhusap Siam huhusap Jawa jadi iti no timpo toko may intong ano ko pizzo ko mo zodo huhusap Portugis huhusap Siam mega dila
0: jadi ogumo kita huhusap na pa kita nagi i kumazodo kiba nagi takanon ka bago kanon di kanyo
1: takanon tradisi etnik suku kam orang asli Siam jadi kano ko may umba diti makanan tradisi mugad ko pamakai panginam, pakazan
0: oh buli nagi magano gambal ngabi
1: buli
0: gyon na tapi ko mabi
1: mungkin manta to ko tuhun saba au to ko insan ko tapot. Kito ono sap ngabi ti ono na timpo diti ono na peluang diti mugad intong sebab apat ta daw diti ogumo okit ko kita o kita nanto ko dayo id minggu pisumpuan diti
0: jadi ano ito pansol ko zo nga iti na po nga akon ko kibado balazan kanyo sumuang na po nga Aiso Kabalay.
1: Aiso Kabalay.
0: Ano-ano kasi batan iti debre ko nga vi. Dadi miabi-abi magutimpo diti. Dadi ano nati kahansanan no is the kumasa bebi magigizon it pagun diti dok pionot minggu sampu banam. Habi no kozo da timpo de papavakas to ko do sundo bandam sampu diti is the.
1: Okay, kopyon dot kalamazan minggu pisompuvan pogon ananganzo popayho kumasa biavi tuhun pogon Malaysia loaw menutul tinaw otumbazan kinoizonon toiko susuzan koin tutunan do papadadi di tipi sompuvan sebagai tonggungan do toko saviavi om tungkus i mositi gompizon miampai ginavo di pointopot ansan maza minggu pisompuvan iti ada di isovaza toihan kababagu hobi no montok tinimungan tongomuhok moy do kalati izyoho koko moy do ko ginavan o binpantang om odsompu no po nga iso bakang toponsol montok kovesian pogun di otonong.
0: Jadi tanto na do kapiso mo to kodo deho tapi ko ngabi minsan pabago katahodan kumada kapoyhan naman tadi Esther Sundi dari ti it sa BFM om nogi kada hibay insan pabago kontipun na tadaw subab tadaw subab gisom na tadaw minggu tan munihan ka nung ko kita ko di este mano onto kita kita este mata do Facebook dadong subab di tiom nagi ko di TikTok na munihan do ko pisomo tanto na do may nasomo di este izo na ko ngo di ahod video ka no
1: okay buli ko to dan sa BFM
0: kami masyan na minsan wago ko to dan kumar di Zandi Esther kaya dadi hazo da to pina insa bago kap sama bago kumade dia ozan di este kina kata ko iso hazo pasangan no dai no di datu Justin Stimolo.

O Zodi January si Pajit rin kung abibunga kahit ko po si Zon Kum nagkapit na jam kavaho apat nga brom onom minit nga sa bari pangunta ko kung kapi po si Aninsan Pabago at pinay damazado WhatsApp sa Bavi FM na nga subabiti ang mga pason iti ka nagi magadi isa iti ano ko sa ato nga andaw kyo Simon Justin magyakyo Lucia Tati Simon F. Boswin Julian Yapa Marius Marudin makikinang ako itong uhi ko Simban Boss Kadazan nga bido nga subab niti kapi boss yan katuhadan umampay ilit ko Simban Boss Kadazan nga subab niti kyo dali tumiombos na po may paydagay timpo do nga uhi niti tanto na do papaunizo do hozo montok do manak do zo do pumuhisan sundong pada ito pa nga bida kakal pa dati dahi tindahan nun pagadaan mo may office dati tayo ko mamasa dati minum lalong sabag dati kopi po siyan ko mani diyo katuhodan tumoy mo kusimban boss karazan tambahut diyo do tikid ng subab kada iso pabago hozo do twist miyampay di Alex mo jingle dabi ko nga bida.

Ozuk the Twist di Alex Mo Jingle. Dami na kapit ako doon dyan kapahuwi mo nga padminit. Jadi katahodan ko matpringabi insan po bago. Dari ti panigisom ko umi ang payde de Ozu. Dari ko semban boss kadasan mo takta na umay no. Ko padvuhan ko nom duvong ay duvong nga padam onom. Dari ti si koy dari studio the Sabah VFM di ti umampay de Ozu. Ako na po ko osang uhunan nga kalpo nga vi o maso magano gambal nga vi. Doday ti nagiyadubo tambahot ko diti. Kopi po siyan kumade de Ozu doday no. Ah, dito nag-iipito o mi Dennis Kakala dito it's konti sa ba VFM naikot binasi dadi mga izanan ko para tumungkin sa dito karahibay tikit pinanaw to ko piunto buntob to ko pinanaw to ko muntok na do papabasi dito ko pa si Zonda to ko ano yung mana to ko tumoy mo sabayang kumadit minamangun to abasi na unuan na tataba di amama muntok na to ko dahit ko po si Zon na to ko kapis sa mata ko bago sa pahita daw tumrek mga video na po nga video na mo at pibabasan bye bye.

0: Kasaukan asab ko sana tanak moyo kalau masalok masauk rapa makunan takau. Dinera kalau kukula takau makatutun amaka pandai atan matang balon pat masauk tanak moyo. Kalau magalarau, rayu saik maguyum ra intok sindungan. Amun sore rabaloy kapam sor rasikulan sumusut ragana rumija. Minggalur intara jandila, lamare saramin kapam atan ayku kuliamo sedemagat amanwe malunsai. Lasain ngai pun do apoi kosena ges amkaran, amun sore rabangunan onda mesawat, kosena upi sampusar membali-bali, kalau maya ralif, maya ratukar. Kalau mau lisok ama gigi sok mingkual, ragitio mangkini bitra kapaganan rabokon poyo.
1: Apanday ko kikulot, kata pino nga. Kono po harang nano 100 kilometer sa jam, birikon po yo, 800 nga meter taway no, hilito mo.
2: Uy, ragalo no wang. 800 nga meter bago magkawaw?
1: Yaw, ahat nga to po kretapi to, paino sino tayar? Basi, yakaw.
2: Yo, sa nganuan makalala, sumay labayan na no, ilain tojo kondo engine. Ah, bago ko sumail.
1: Hinohon, say no. Tapi sinayak po yaw, marami akawi po ng kritapi kuminampe sumindaw. Katutun ko kikulot, bayan ng kritapi ito, bayan eksklusif na nahubukon. Aun po apampar bayan ng kritapi, akasala.
2: Eh, kya?
1: Ba, huwango nga liha, sino kibayan mo ko ng kritapi? Kando intok nga hiliw, paino ko ng karita, sino po intok pahiliwan?
2: Yo, kanto po, gini ak, bayan na no, makasiasi.
1: Kalalanan ku akulut mako po kereta pirabayan wakon.
2: Iyo no yo. Bah, intano. Mungal ni engine no. Mata toang to nanti.

0: Kaliman kaki, tukir taka angalir akliamo sino binatikan, timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, am timpu onsoy kapo am baik sebelum. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, use by or before. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, ratikno, oro pupus timpu nurondo-rondo akanonino am pinan akanon. Akanonino arusok, ika no bahu atatalay akanon tra libos na kasail intora timpu binatikan am akasip patirin. Umang no, kliamos akanon ondo apa si arusok am ika atatalay bulin tra timpu awoy, kono kual, susu, kek, ruti am bokon-bokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoy no kliamos na sungkait antiayon onsoy, sukura popor no timpu binatikan. Liamosino ang pinan akanon, kono po ikan na hungga kinabalo, hinamis ang owo, ralivos no timpo vinatikan. Hamano kono hino, kuliamos na kasail indora timpo no, ikabaho abulit talanon. Hito umang no, kono akanon sinuangan randalom din. Sok no ra ulo na mahuna apanday am pinan.
1: Adi tu po, mohon sabay ang patiktikan. Ariro, ito lalisar po magulan, guad.
2: Laiko?
1: Ay, kora bolos muna. Kaman sayan kora bayang ti?
2: Iyaw nga, sor. Tapi asihano rin ang payo rabatik Malaysia. Lengaliha, arawo pahilayan ko rin na sampayaw ito.
1: Eh, topot ga. Gumain doon kutikan.
2: Sala ka, oko. Batik no kuon ko. Batik Malaysia.
1: Eh,

Kopi sa nang tatuang kumada kayo to pinaitan balut ko hombo ko na pod tatuang bay na titi tatuang tadaw kotolu kaduna pod siyo kahopod tulan ko nom 2002 pod manam ampo si ko kumada DJ Henry Aniklon minang balut ko sa libuhan bros murut ang bay na titi sa linayang talo jam pag yung balutan tako miyampay ko na LP Rapil Pinos Insan po ponsi ko kumada kayo tensanan. Ito rin mo da tamo kodong kasalimbahan iti. Gumo-gumo iti TikTok ta kita kod na kongay ampay, na kongay ambalot to tuwang bayna. O kita ko White, o kita ko Angkol Janggo, o kita ko Carol Edward de Rosda, say po rin Xavier Gimbun kami Emilson. O gumo, tambalot ako di Ponsiko. I Miss Emma nga iti Jesse Robert Berto, Seralin MM Suk. I Jeff, o gumo tambalot ako po si ko nakapi ako marakad din sanan tilambus at mga balot ang kanada ko lihan papailang tika share tika salimbahan may tilambus may FB maya nagi dot TikTok so ay kamanahak dot terhian mana kayo tadas tadas tika tudu tudu at nagila screen dot telepon na kayo po si ko marakad din sanan. Tatuang bayna jam ko hapod dot tatuang gisam jam ko hapod miso ako ilan nung sa nang piramutan nga tumboyon ko nung haros sinding di karahian na kayo makyuni sa linaid anong hapod minute dila umbalan ko naman tumboyo isinding pakyanuan na kayo

DJ Rafael, DJ LP, Rapi Alpinos. Ponsi ko baham, kapagulo, sinding-sinding karuhian naman tadi yan, Jasli. Panimpun, tako pagyang balutan, tatuang pa yung nag-isang papupusan, jam ko hapodam 2.

Muid kakal agar asti kita daw, mga rajay karajay idwalay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karajay itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantan po narangan ko dito akong matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulut file, teko bo. Tumanut langkat kelidasan sampungudan WHO hatus libun hapod gisom telun hatus minit kaparagatan tidan dat seminggu dopo nga kapangingkuri kesiwatan sumakit mantak nod kawasan kapasian awalidas.

0: fishing tika mamancing data nung idboros tako nga magapon kapoylan isa it arat it mamudot mantok manganod kapoylan talisok bagal.id tulun mamamaguno katalaluan kapoylan.card credit mayad laman web perbankan pilasu it asarupay laman web perbankan di tatapot. Fishing diti kaubasan papanahon mayad email teko mayad pason taniba. Kaubasan na po, nga manuho papaswang kapailan idlaman web di pointanto montok mangimbayat datulun mamamaguna di kahampit. Pason kumatulun dit kahampit. Kada teroso teko kada ukabay link dit naramit mantad number teko email dit aw atutunan. Tentuo dat alaman web perbankan na pong atapot. Ilo nung atapot it bookmark alamat laman web perbankan it browser internet. Tentuo nagi dot irifrasa teko gambar katingaligan na po nga atapot pagulod papaswang kata laluan. Iti na po nga pason mantad pulis Dirja Malaysia.
1: Aruhay na jam kapo dami sa datatuang posi ko kumara ko ito. Insan na ni kakalpentanod ko sa limbahan di tihitid FB, hitihit TikTok. Kami nagipenrong o dot mayad frequency id radio. Makita ko y Bon James, Ipol Eric, Janice Jadi Bintang, Ikwanyun Basina, Nensilian, Jingle Batiol, Saipo Hamunah Kapang, Kle Ignatius, Maria Juhan, Charles Laginon, Raylan Raina, Ponsiko. Kapisanan tatuang to, insanan kumada kayo, kalansanan datang senang-senang, tokon to insanan. Tatuang timpo na pa daman nung dahit nga antak datikid tatuang tadaw ko duo tampinay George Maguring. Muntok ko pailan datang tambalot nga wi.

Ah, hingga dua sinding. Naku paguluh, eh, pinakyano dito tangatang balot dito, no? Siyo, tu miagal au ano, dot mamaramot dit, piramutan maya telepon. Ailan ko dagumo dito tang balot dit, orhiyan dat, ni, nobas dat mamaramot, dah itid, id, konti kayo magiagal dito, emeliago, miya, say, rosugud, ya, ya tampulan ngawid di ya yagang nga Korean au ano dat marami tatuang bayan siyo no kapiyo kumada kayo nga tumbayan akong penrongo ko kasari kalansanan dat alihis korongo datang sinding sinding dekaw ni tatuang bayan at eh hiti IDFB Anita Thomas kapisanan tatuang Anita Thomas sami ambari Maria Johan insan po at mamason at kapisanangan katabian konsigahan kumada insanan tambalot ka daw Roslan Miasin nga hitin lagi kapisanan tatuang tambalot ko ka daw konsiko to pinay Sabinus Gabu nga kita ko hiti konsiko Sabinus Sikle Ignacio insan po omisay pati Lucia Tati Bibi nga hitihid FB Paul Eric insanan datang tambalut di penrongo maya ditit nanti itihid TikTok nagiid RTM click dati haro duas kawago sinding pinakyano dat tambalut man ko parang hay kumada kayo kapagulo kada pinwaroy waroy man tadi Julius Kasun sultanan dat isa sinding kawawago rumameh man tadi sumandak kuruak kalansanan alihis kawad korongo sinding dati id kaslimbahan berus dusun Sabah BFM mo sonong kopya.

Oh, magumo at ang balot ako. At ang balot mo malihis nga. Gumo na gidhitihit mo na yung pangambalot. Mm-hmm. Iyo, Berry, nga hitid TikTok. Pansi ko, Berry. Sadu-sadu. Pangkarajaan na kulig kamatan. Kadaw ko rin. Yan panda. Disinding dit Daddy Cheche. Dit ika no. Kasamadan ko. Katuan. Kaditalantang ranaw. Bawang balan ko dmintang tino ka. Kumada kayo ipentanod ko sa limbahan dito. Tilambusan ko palam nari manumbaya asining pinakayano karuhang kopusan kumanta di George Maguring Sultanan Boros Ginawa di Barbara Emma.

Arada ti at pipira pahot negati sinding.co ni kun tatuang baina. Ngapa gulu dila san pa mangusik ko ko kumada kayo. Amagumu at ang balut di makianu sinding da tatuang baina ti itimpu dot nuti itimpu ditit hara kira-kira telu na hapod minit po gisam jam ka pada misa kau ni pada ti at pira-pira sinding pagi nuan datang at tambalut ngayon.

Baham misay sa iti samak-samak hilagdanggilan kano dat may tomo hilagdanggilan suab. Tikid dat tadaw kaapat. Baham haro pira-pira po dati asinding dat ano dat papauni tatuang bayna. Tumboyon ko asinding dat pinakyanad kong bulutan. Nga, kapisaran tatuang, less to less. Mantada ko la punyo. Kabansayan dumurundom ka daw kapisa na nata tuwang nagi kumadya. Sinding pati lombos ka na. Kinanghot ako, onsi ko iti ginawa ko. Manta di Gordon Paul Manning apagulo nila Anawulan Merintiang. Igas limbahan baros dusun sa Bavifem, sonong kapiyang.

Awang bisa pa dikanta sinding dat anuh ko manumbaya tatuang baena langa dan ginawa ko manta di Julius Jiwat sedeman kalansanan at kakalpen rongawi say beri irot es ilo Kalimantan babay na tipen rongo pentanun ko sa limbahan maya dot tiktok ang posi ko ginwab iti na kita kita ko tambalat ngawit dahi tihid FB miagal ko imbo na re supini jakat Pita Gabriel, Clarence Wong, Ponsiko Clarence Wong, Ponsiko kumada kayo. Mantak na kayo hepen rongo maya da radio nga ingka nagi. Aw dati aray tangaran na kayo dumantaray sa datatuang bayna nga pengkura pa sa kadung na kayo terima dat gatangon dahi unsiko hondahi. Masan nga ano gari kapag yung balutan to kao datatuang bayna di. Olivia, Saidin, Jones, kapisanan tatuang. Baham membalan takut menumpaya sinding. Langadan ginawa ko di Julius Jot Sedemon.

0: Rita Manggakasun, kabisanan tatuang Papa Ajusi Florita Lasabam Laurentius Sonong tatuang DJ Minaluyod tamad hitid dahi kanihab DJ Haro na narulun ngay tangki pipe ka Nasib tu nakasapahila dalun-alun kadi Paulinus Gion Ami Fidelis Bestan John kabisanan tatuang kumadya DJ Amtay sanan makikinaw sa Bab FM Ponsiko, kadaw Ponsiko nagi kumadya tampinay Ampasan peti lambus diti mantad tambalut embalai tako makinangau.
1: Ampasan peti lambus diti mantad tambalut embalai tako makinangau.
2: Yeho ingam satur mantad bakilang ko tablud. Mamason ako da tambalut sa babi FM. Jawo ko na ako da negal di Rosidayo. Yubo. Julita Magrit. Florita Pinajil, Persikir, Lani Inggang, Tampulan, Kaliun, Jimmy Satur, Johnny Upin, Bagang Sagi, Jess Gimbun, DJ. Meda daw po niya isinding di Meri Intiang di Meda daw po niya isinding di

Oh, bos ikaw inggam satur. Harana sinding man tadi sere i merintiang ditino. Om haradat pasen man tadi Abdul Malik ta kita ko dihay nga na bantalan ko naging ngaran daw am na napisok na di Abdul Malik. Sangin rongo pa ba tambalot dati la Abdul Malik? Oh, si Koyok Men. Kadi si Koyok Men naman tad pa kampung paparatampunan. Ay, kapisanan na tatuang tadaw ko talo kung madia DJ. Iho, nga pakarajan tuang ba nanti. Nga pa yung rong o radio man pamalihi sa ginawa. Kapisanan nga nagikumatay sanan magkikinang auditit ko sa Limbahan Boros Dusun. Alasan ang sasanong ko ngay. Id, kinayanan na kayo itimpo diti. Bayari rin na DJ ka. Labi-labi kapya dat nagyari itimpo na babay natin ito sigog kadromasam doon sa depon kay misapo pitodo na ginda manailan datar koyon dit abin liudan Helen Krusong kapisanan tatuang pason puti lombus ti manta datang balut toko i yatim temporli harus sinding pengulud di datu Francis Landong nunun apa sinding daw man ku pakin nohon sendiri ke yatim hila kampung temporli balan ku bintang datino kaya yatim. Megal dat harahot kebelingkangan tak kita aku dulu di nuti keselimbahan miti lembus mayat TikTok. Mengapa nong sigog kada putu tila ngah awak nong milad kuroyan kata pinae. Di lembusan aku mengginau sinding pihidon kuro mau di emi tampiran sutonan nungkano aku dah di Marta Ginon.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw da magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu o nunumanu padagang o nga copyright right. Romuto no tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 4 Pokyo putan id nomor iso 6 teko iso 8 osiriba gatang osinang om kosudonget gatang.

May kad na pa nga kan ko kain tutunan na tomod. Nga isa pagitanan dot kain tutunan daton sabagid magigian Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uansay megal ka perbankan makianod pangubatan kalidasan gisam na doh ko kunan kain tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ka Irino, kasagaan daw binality katalib na dot karajad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parinta dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung araga maykad no, teko aumila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kiradara aga maykad no, atagak teko haro kaundalihan dot maklumat lamus-lamusan dat may pangalan hilat jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi, pahingapit kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

Masud au osanong ko ngayong tawan, kada pumansoy anuna pa kaparagatan tawagat, mibagal, tumakad dulo, kada angay pagapon, kada angay pimparaw, papanaw kaparagatan karurahian suway, omnagi, kada pimbasikal tasadu. Ko ngayong tawan au osanong, milag kapagawit kada tsandad, tamangan katingaligantinan, ilo ko ngayong tawan manikid timpo, mayad met Malaysia.

Ko tingaligani ponong piwalitan pagguna pa nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko no ito ko sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok ang talinga diolo. Maruputa tababayan dit aw o sanong ipanong kawigan sabah kumades kom idnumur kusung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayroon WhatsApp kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

0: is Variety. Lima prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno.
2: Tumomboyo Kumadraja Ompegun.
3: Kazan Kumakotulan. Rules of Law.
4: Kesopanan ko kesusilaan. Lima prinsip rukun
3: negara. Malaysia Madani.
5: Kongtong jensho. 团结的决心
2: So good.

0: Dance Variety. 5 prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno.
2: Tumumboyo Kumadraja Ompegun.
3: Kazan Kuma Kotulan. Rules of Law.
4: Kesopanan ko kesusilaan. 5 prinsip rukun
5: negara. Malaysia Madani.
6: Kongtong Jensho. 团结的决心。
7: Soko.

0: si Asua Automaimo.
1: Kano mangihobos kadazan miampai di Juliana Andreas.
2: Jadi tumiyambos ko wago ditia kiba pipi wago ti man ko paintahangot pagoy do san timpuk ya. Itia malu kamari. Amalu kalwoko.
1: Ah kiba mo bos diha. Amalu zauka.
2: Daga kiba sabi-abi.
1: Sabi-abi.
2: Bos ako ay kumikum.
1: Oh.
2: Teka kapasa do panibo ni ay kumikum ay kuman.
1: Ay kuman.
2: Ay kuman. Ini na do na ya ikum ya paghuhuli ya. Dali ay kuman. Nazatan bos pang amalo sagya ko somo daw. Bos ako ay kumikum sagya daw ko somo daw. Ay kuman so. Kapasa na kaya. Ya. Dali iti no. Kipam kilati dati do. Kiba tay dai.
1: Kiba. Kakamay na basikal kan ya. Aha, it ano kamazan gyada bunsiling.
2: No kontak lagi do kiba ditia.
1: Sumusot
2: ditia sumusot kan ya. Basikal, basikal kata-kata zan.
1: Mentah
2: do basikal ya. Jadi kada di wago do basikal. Bos pada kada zan ya bunsiling.
1: Bunsiling.
2: Bunsiling. Ya, nahiwan.
1: Nahiwan.
2: Itu otomazan zan nahiwan. Yeah.
1: Pagumo i may ano ti mo maguna da bun siling diti deha in talon-alon
2: tikita daw tikita daw nga pisoso ka ma
1: kumita
2: ina po di pagguho i iso para kulita nga sumakay otohon na basikol tatapot mga bun siling na dadi rin daw kadazani basikal kumada basikol. Ohan gaya kan eh?
1: Tepat, ohan.
2: Oh, then po bos toko diti nga akuang itya e.
1: Akuang e.
2: Eh, agumu o dari e na do dizan da o.
1: Oh. Na
2: namanta da basikal, puma da basikol. Kan ya?
1: Tepat.
2: Jadi semusut tagu kya pedang. Nga itu apa gaw gitu na kongo teko magunu te bos pedang na bos pa na dadiri do pagudo bos iti do padang bos teko padang
1: ya
2: tetepotong no po nga ilang kongo ko te bos ilang
1: apa gaw dagi Juliana
2: ya pedang
1: kongo so iti ilang
2: i dango tana o di dari zona panibas tun
1: ilang ataumbi
2: taum ilang atau miho padang kada tuan atau miho ilang. Oh tadi semusut lagu tambah magi tambah air lagi tambah kada tahu tambah nah magi tambah air lagi gula kopi anau tadi mai lagi uangai gula
1: uangai
2: uangai lagi uangai lagi gak usin awak nak guna pusin ku kawasan tadi
1: uangai
2: uangai dah gosin aku guna pesin tapi kalau iho i dia keguman dan bos dia juta ya pesin juta nak penga lizong kata tak kau sejuta solizong
1: solizong dua juta
2: ya itu ya tembazan sudah gumuk tuhun kaya tadi piano juta halata piano lizong
1: ya
2: lizong nak penting ya kakamoy da usin bagete kan ko okay. Kakamoy da halata tana i kaumatan kan ko iho ka pamaguna na ten po lizong tinga kakamoy da usin kongo okay. Kada logis
1: ah apa insan ah kentausan ano
2: kongo kada ti
1: kongo lagi
2: nga ako kayo no late logis sa panga niga ka trillion apagaw to ko maguno rin ya logis kani trillion apagaw sa pamga ay so patuntop po bang na mega di nakano do pinuwa na trillion logis
1: logis
2: trillion ko bi man tad billion mete billion na pa nga laksa
1: bukas ko
2: laksa kan kay kanon ka kan kay may laksa
1: okay.
2: Nga usin na billion ito billion na pang laksa kada boss ako
1: kada saan
2: okay dadi tiyawag ko original
1: original
2: original
1: Jadi odo kadi original dah.
2: Original apa nga? Point topot, point tunud. Teko sandad.
1: Sandad.
2: Bos sandad original. Teko no tinagas. Ina bos. Nung koko mo ido bos nga no tinagas.
1: No tinagas.
2: Asli.
1: Tumanud na di da.
2: Pamagunan, pamakazan na bos.
3: Script mengihop bos kadazan na poditi nga pinatonda di Juliana Andreas.

0: Kasagatan, iyong suwaw tamoy.
1: Kasi ko siya nunong suha po ma sa Vivi Tupinay, teka tambako sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suwa biti. Kasi ko siya nunong katawadan.
1: Tanto na daw ako, his na ginabo. Katpanat na pumuhan naman ta basi ko so. Siya nunong suwa, DJ om lagi makikinaw na sa Sabavi FM.
3: DJ Suga, hello, hello, hi.
1: Ang ka nagi mempe nagi diit, darong suwa biti. Dahil panatan ho so, tadaw ko tabo.
4: Izyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pakinungaw no, kasahimban boss kadazan, no tikid ta daw kyo.
4: Pinoy Court Binasi, osuaw tumoy mo.
5: Hi, Zao Vincent.
6: Zao Uyu.
7: Zao Rido.
8: Manta no Kura 29. Pakinungaw ko no, kasahimban boss kadazan, Sabah BFM. Hozo, hozo,

Dabei na jam ko nom na di do dongo suvabit pagunta ko tapinay ko ngabi kopi boss yan dongo suvab kopi boss yan do miyam pay dogo rin kasi imban boss kada sando tadaw bay no. Tadaw bay no tadaw ka apat ko pada miso vuhan di ti ko nom taon duwang ibu duwang pada onom. Timpu tumahib au opiu manan. Pintangan taon to ko na day taon duwang ibu duwang pada onom tapinay ko ngabi. Kota huadan tako kumada minamangon to nanak tako na kasibatan gisa mid timpo diti taminay ko hahabi na kasa kapasizan kapabago do itadaw kapabago diti tadaw bayan namin pay ko na gaizo Dennis Primus do kaguhian bago kabahikan do tumonda menempuan tayo kamanapanay dahit kasayman boss kadazan do idbuhan diti paingundong so hide. Hai zo da pengundong dai kasahimban to ko miha na isa mantad do kapano ko tawa dan ko nagi kumada minamangun nak do gara kasibatan do to ko sabiabi da insan po masa dai kasahimban bos kada san dai kombinasi aswal to maimo sabinay ko nga vi tikin tadaw kang ni zo da balit po guna jam ko nam tong pan minit do nga suvab aming kanagi do tadaw bay no. Dari pagoda ay kata timbo nino mamahis ako para ginavo. May kinang oda hozo, no? Kadazan pa yung tanto na kozo. Iiso na dahil pumagunan. Pahing taon na na iti kapabalan social. Nagkakozo na TikTok, Facebook. May ko na po pamason na iho. Muntok tambahod ni Yezu. Mamason, kapibos yan. Dongo subab, tadaw ka pati. Dari ito na ako nga may pagisusu. Tanan ko hozo na ikasayman ako. Kapag gumanta di Roger Alum Insan tadaw kiva panimbano. Sutanan na zao di Esther Clemente bong pagigizan ko. Kakinavan na mo hoing di Nicholas Gilay. Kasliman bos kadazan ni Katwinasi Aswaw. Tumay mo kinawat ako.

0: Dabrasya tupus tabitua.
1: Mimang do nan sa kanto po to om kubasanan, pamugunono do asil ngabi pinahabos babas.
2: Asil pinahabos babas, tinuwa do mantad lampang ngabi inongapihi om natinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nain tutunan po to tongkop pamugunan, kinamay no asil pinahabos babas bayno. Pintanto ko santob. Pumoto ko pa si Zonku.
0: Dahil naman ako na po ay din po niti kapipos yan ng usapad na ko. O maunahid ko ako na balayin po gun. Nani om dupo ko sa obisusut bago na o ngunin so niti. O miti ba ino? Manta di Justin Tadius. Sunsud dahil ko pa si Zon susutunan ho sa di Pasca Dandi. Manbos ka na zanle kanwinasi aswaw tamoy mo.

0: Tumihomus ng Empire DJ din.
1: Dot Saba BFM.
2: Kosohin ba ang boss kadazan?
3: Hoy kot! Ginasin!
4: Katahuanan, tuminanak lahan, kumadit pat sa kazanta babo. Nakano ko, minungumohig kiniapon, suway tuhun.
5: Dahil kamalanan o kamantulian Science Technology o Innovasi Sabah, manuidong dohong pagsat.
6: Ang turo konsol kumaygan pogun, yung panahon gisom do tadao bayno.
4: Kinongo, ahal ngawi babayno, tadao diti.
2: Om tanudo o

0: them, especially for you.
1: Kasaimbaan, Boss Karazan, manak diyozu, kapayhan.
2: Odoy, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tupiumanan.
3: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tupiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
4: Tapi naik kong abi dapat no di ti jam konom 46 minit nadi do nongo suvabid pagunta ko kopi bos yan nongo suvab kyo doy nombo kono po da katanud makinangaw da kasahimban bos kadazan doy kulita doy mazak da telefon piwit-awit doy computer patay RTM mic click mazak nagi da radio kamay di. Nadi tapinay ko nga vi paguhi na mamuhis takaw na ginavo magkinawag ako na hozo kaw niku na mas mabliti tutumod pa na namat na mamuhis to kivaliti kapayhan so ang amin pamusan ko tahu kapayhan so ang amin taunda ko na

Tapi naik kong avi kivata ho kapoihan song hamin do natoy mo dagay kapaguna po nga nambit man tadi Kenneth Albert Tojipun daman tadi kampung Kambau Pinampang. Papayho dam ni dupogun i Magdalena Noni Lee di jam koiso opod minute dong adaw di konyab ko opod buhan iti ko onom tadaw kotohu dadayho it kampung Kambau Pinampang. Mantano na kaya daniti manuri da papayho sinakagon buhanji om sinakagon tojipun dahil nabonopo da paingizon om sontab tapinay walis om kinovangan naging avi dahil sadu tayko id somok. Tuaw pa din ay han, sangyan hasokon o tinan di tongatiyagak Magdalena Noni Lee tumandad po da kay katani ho sontab pinay ho. Suguta kuwago. Kapayhan suang hamin kapaguna paliti nga nambitagay mantadi Kenneth Albert Tojipun da mantadi kampung Kambau Pinampang. Papayho dam ni dupogun i Magdalena Noni Lee di jam koiso opod minit dong adaw di konyab ko opod buhan iti ko onom tadaw ko tahu panogi dadayho id kampung Kambau Pinampang. Mantano na kaya daniti manu papayho sinakagon buhanji om sinakagon tojipun dahil nabono po da paingizon om sontab tapinay walis om kinovangan naging avi dahil sadu teko id samok. Tuaw pa din ayan sangyan hasokon o tinan di tongotiagak Magdalena Noni Lee tu mandad po do koy katan iho sontab pinoy ho. Kapayhan suang hamin do sumusut na paditi nga namit agay mantadi Justin Wong na mantadi kampung Lakot Papar. Papayho dam ni dupagun i Martina Athanasius Jumis Jakim di jam ko duvo duvang pa dam sisam minit min sasadap di konyab tadaw ko tahu ko opod buhan niti ko onom dadaya idhamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantano da kaya daniti manu di da papayho sinakagon Juna Kando Bianda paganakan Ignatius om sinakagon Tanggang Bandasa dahil nambono po ngawi da sangingizon om tapinay walis kinovangan naging ngawi dahil sadu tayko id samok. Hosokon tinan di tongatiagak Martina Athanasius Jumis Jakim do tadaw suvab. Tadaw ko himo, ko podam nuvo buhan iti ko onom na pagudino o viton pahayt it panamazangan Santi Joseph Papar do jam ko opodong suvab om hosokon nagi do it kahabangan tun Christian Hivogu Papar do jam ko podam nuvo tanga daw. May natahinasan suguta kuwagu. Kapayhan suang hamin kumaduvoh na paliti nga nambit na gay mantadi Justin Wong damantad it kampung Lakot Papar. Pinapayho dom ni dupogun i Martina Athanasius Jumis Jakim di jam kaduvo duvo nga pa dom sisam minit min sasadap di konyab tadaw kotahu kaopod buhan niti kaonom dadayo idhamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantano do ko iadaniti manudi do papayho sinakagon Juna Kando Bianda paganakan Ignatius om sinakagon Tanggang Bandasa dahil namono po ngawi na sangingizon om tapinay walis kinovangan naging ngawi dahil sadu tayko in samok. Tungosokon atinan di tongatiagak Martina Athanasius Jumis Jakim do tadaw suvab tadaw kohimo kapadam duvo buhan niti ko onom nga pagudino viton pahayt id panamazangan Santi Joseph Papar do jam ko apadam suvab om hosokon nagi do dahil id kabangan tuhun Christian Hivogu Papar do jam ko apadam duvo tanga daw. Iti kapayhan suang amin kumataho te katauvi na paniti nga nambit na gay mantadi Pedi Edwin Town na mantadi kampung Hungab Pinampang. Papayhan na minidupagun i Rosemary Sain Modjinung
di jam ko opod himo podam himo minit dong sedop di konyab ko opod buhan iti ko onom tadaw ko tahu dadayo it kampung hungab pinampang mantano na kaya daniti manu papayho sinakagon mo jinung Carlson Paddy Edwin id France santap tapinay walis ang kinovangan naging ngavi dahil sadu tayko in samok. Tuaw pa din ayhan sangyan hasokon o tinan di tongotiyagak Rosemary Sain Mojinung tumandad po na kay katan di ho santap pinay ho. May datahinasan sugut ako. Kapayhan suang hamin kumataho tayko tauvin na po diti nga namit nagay mantadi Paddy Edwin Town naman tadi kampung hungab pinampang. Papayho dam ni dupogon i Rosemary Sain Mojinung di jam ko opod himo podam himo minit dong sedop di konyab ko opod buhan iti ko onom tanaw ko tahu dadaya id kampung hungab pinampang. Mantano na kaya dan iti manuli na papayho sinakagon Mojinung na inamon na po na pangizon I Carlson Paddy Edwin id France santam tapinay walis kinovangan naging ngavi day sadu tayko id samok opadinehan sangyan asokon o tinan di tongotiyagak Rosemary Sain Mojinung tu mandad po na kay katan di ho santob pinay ho tapinay ko ingkakanay ti tahu o kapayhan suang hamin.

Tapinay kung abid, pason ko iadan manta da guided ko sa himbahan. Bos kadazan, montok pagkanakanin no ko taguvang do timpu ko iadan iti. Siyaw no, manta da guide.

0: Mimang do nan sa kanto po to om kubasanan, pamugunono do asil ngabi pinahabos babas.
1: Asil pinahabos babas, tinua do mantad lampang ngabi inongapihi om na tinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
1: Nain tutunan po to tongkop pamugunan, kinamay no asil pinahabos babas bayno. Poin tantu ko sontob, pomoto ko pasizon ko.
2: Tumina ko nga bi, dabay no jam ko tu dupong pada miso minit, nagibo, do dong swabi pangunta ko, jam ko tu tong pada minit, kong ko da hozo vagu, do natay mo da RTM. Ansan da poin tonda na iangan-angan, makinango hozo ka mabagu ditikyo. Kiva di kita koy pasan maza da TikTok do magangat da kinovangan nga bi, timpuliti do Kotoboy tumaguvang da kozuzuvo italunalun di nabobo paintunod ko sa kapasavan iti magiobiobi da tiso tiso kapagovit da konsikan kainsa samadan tay ko kumohigan italunalun ganyo tay nabobo na po intimpuniti katohodan ko kumaday diazu tu paingongo da kasayimban bos kadazan puno katambahot diazu kumohis do ginabo dai damin dai kulita dai tindahanon dati mas mungkin ngo kotohodan tu pinay dai ka posisyon diti mono kotohod kuma do minamangun iso hang di nekot binasi iso do penang ano kamay di iso sebab iso da iso sebab do au mono kotohod tikid tadaw mono kotohod isok mentadi no nonwan takoda kosibatan kakal pada miap kiap kamay di kamazan da miap kiap na paliti nga akon ka imato da miap kiap na po sa baba da ingka o lati lati da sumusu teko isok pabagu o lati kamazan di nga kakal pada pimpasi kanita pinay sundong tu ahunggoy o pinanaw no tay mo na pwede ka pa season tambahan ko na po tuing ka na dahil pamagunan namot na po iti na kumazan pamagunan kinakotaw tiya zao ni Rita Mojilis hunggoy na pinanaw ko

0: 기와 허소 까바바구누 Abal tawasi, mentok di apagat, doit kaganan pemohisan, ikihizab, papatod hozou isinupu sondi, kuma it RTM Sabah. Opa itu tundiozu, kalalahano ponohinasan hozou momomohis kinezonon Sabah, toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kepenguhan diozu iti, songian papatod hozou kawawagu, mentok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dait kavo mp3 om no konop diampai do ooiton paisazanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artist dan di minonupu om naki hazagan doit online nung kibano. Muntok upayahan di hobi penggondok kokomoy dos plets. Hazag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi carta lagu artis Sabah.
1: Tapi naik kong abin, naikot na timpu do kang diazu do hozo vago do kadazan ino toimo do RTM. Saimban bos kadazan, hiburan o music. Tadi may da o ambanan tu do bayno jam ko tu tong padam tahu minit na di do dong suvab id pagunta ko. Kiva opod hozo ko niku, isay nga abin dino. Bah, ko paguna po nga tinimungan do manapanay nga abin do pasaimban bos kadazan ngaw dezu oho teko hozo kababago diti ioy tando izikoy tuhun kadazan hozo na paditi nga sinupo di Venita Lajuti oiton om lagi hozuk hozo niyampay nuhud o tunizon di Douglas Henry kinangot ako izikoy tuhun kadazan

Izi koi tuhun kadazan. Nongo dizu oho demo bobos ngabi dan keseimbangan bos kadazan. Kotoh dan di venita lajuti minanupu doho zaudi. Semusu diti tapi naiko. Duvoho zau pisu su tononku isi nupu di tapi naik Florentius Mojikon. Isongon di tapulokis om abah demo nupu hozo oiton om nagi hozuk hozo. Kapaguna po i tinupo di Florentius Magicon iti nga manta di Selvia Yusup i aitan Zandi Tavanus Tasuao Nuhud Atuni Zandi Douglas Henry Semusut Elvenico Alden Alphonsus Elvenico Alden Alphonsus Sinupo nagi o aitan ng hosok di Florentius Magicon i aitan Guminavo Diao Songhun Noho datuni sandi Douglas Henry. Montok diti, nuvo hazo misusut, kinongo takaw tapinay.